ki la to ka ba ram lang kor long le ring lu do che so kong rong to yun ting app poli nan gu ba tan yun ting xie be ge yi ki ta zi ni yun ni jin ba yi yun ti tan ting ni nian be ting ti yin yun ting app poli nan chu ji tie xiang yun nan ge yi to ne zang yu guan guo xie chi ne cui xin nan de ji nian bu yun ting nan yu ngan zu yun ting nan jie yong

yendo de mo denja cheme nga ye ta se la senso lepa no ye bari ye she de ayen len kong ki ta se ta ye ju ki shu de jun de la ji ni ni tu ne de lu ge she la rong bi dong ja che mo ru shu bi to tang ta ao re she de ten be no ye bari ye ta tin je ju de dam jan di che je je yi za den la zu su ne bo shu wa ta xue xie dam ne bo long su na wi ti song de dong di be ju nong de shu ka ki ke zong zong se den bi 谢电比崩溃作凶了训练教你别就农电的你中国建的这位拉链了接着电比过你跟着动画档却用你记录年不凶啊记录给崩溶谢电把闹宣战网作凶档空地接下进把里 这主播能把藏的你那安去 和说过给年次差许的 Chagiyi loso la jechu chenpushi donsi yobi kote shuju yin. Naga lekuni pewi netsu. Nyeru jakabji loso peje je lo ngansenji changwe chongapa shiba di ngunsa chada shiba di. Magungbi lo ngayi nong, lo dandri chungki loso yu te jechu chenpu donji yinshin. Labada shinche tang zhongche, zhongje gi nyamda dodang shiba tang. Lo chunyi gi lo chen chachungwa gyori sha jesu gi te ni, langso saba mambushi zhundu. Tenyaoji na, Toda chungzhi ki bichay thora dungwa tang, yi ju ki lang lu jechu xa jirendu. Gungi lo so di, bina lo giyi lo su di si, jakab ji lo yin rinda dungji la san lung dung yue la, zhongqie tang zhongse ji lo di cha chen yao da dung ni, ji chung yungwa xa jirendu. De dung nyam de, lo mi zhongce tang si chue nyung da dung wi si ju, mo to de lo da xa jirendu. Mo mong si sa cha la lo da mong zong zu ni, Chagi loda la nzukawi nende tache xa je yinpariye. Lodi leden chombo chongxia xeba tang, chache yue bi sa chare, loda nzichung la xeka tang duenki ge gongse tongje la yang minta xeyepariye. Lodi yi ju ki langlu jechi xe di, bichi ya bi tongdi ki loma dewi minche di loda soso ra gowi dece mongta tongje riye. Magungbi lo nga yi nong, jayung se bichi ya bi tongdi chitong la sata jaba tang, yon na ya da tongje tang, Taba de zong ren biye, tong di ya de tong jin ba liye. De jen leri lo da tang, xe tong tong di sun de giye, lo ma lan de lung yong bo zo jin ba liye. Ni bai na lo mi li za tang, sen kam, ma ta ri ni jie la xun e ja ji ren du. Ma gong bi lo nga yin na, de tong ong tong bo yin bi, da wa di nga le ga chen de zi ji liye. Lo da kao giye, long de ba gi nga so kama chong nga la da xie niye, lo ma la ni re nyong ta yong, Li za yung da che tsui nire yue bi ngele xa je tang, lo mi sen kong de tong ki lo so yong cha da bian ni, che le gi gen dong yin si gui li xa je li. Lo mi ni pa so xiong ti, lo rin yong si ma ta ri ni AI lo so bie ti, si bi chen li xin xa tang sa tue gi sang lo xie sing xa je ma si, zi ri tang nga zu la ga wi gong xi zong bu xie sing xa je rin du. San bai na lo so nda nyong yong wa xa je tang, le mi pa chu tang wong bu xin je la da xiong xa je, Changgyuan di na, sama la lo sun danyu raja la nenshe shuchen shindu. Shindu ke ni, zhongxie de lega xie de roke zu bachu la yung, sani di gi chaga tong zhawa, lo xiu ki wanchan danyu raja dang, kongzi yunyi lo da la nrota bi dece tori tongji rindu. Denje sani di rang de, mandi ta xin yi ju zhe te bi cha jin yang lu da tongji li. Denmen ba ganga yue bi xie ba la ru rang dang ji xiong xie bi lang lu ya da dang ni, mongbo mong wi zhongxie da de, Kede neje su yuebi xieba la, xie mi gi, misa loda chanje la jiaxio tang, wangbo xienje gi loma zore, loso yapo raje la xune jiajin ba rindu. Re chubu nung ba gongda lenje ni seji nong jo ban, re chubu nung ba gongda lenje ni sen ban na, teringge jenzo yunye gi nong de cha. Re chubu nung ba Gongda lenje ni senpa na teringi jenzo yonye gi nongde cha songri namba tsu tu tati pa ten senji nuwa tuje che xewa yin. Tena namba tsu la mato de tu tse tang kongpa yue bai na nge le kunji giri xebi lenze jenpa da la mato de senjo ge namba tsu mato de senpa gaya se xe ta tsama tse ri.

Shamliya ngana cho nyam thu sen shi na ya ki xie ti ni zhen bu shi bu ti hi. Da xie ti ni za xie zhi ri xia. Xie ti chi chun dian pin zuo la ne zam na pata. Da ba sa gong ge la ne chi na xia. Nang tu ne jie bi ne lian zhu mi bie zi dong sun bie xie ji yin pata. Lian wang mi bie zi dong chu. Ta ma xiam le pe bie po mu ti mi chi zhen bu de bu kyu xin. Gyo dong ti. Luyanki lamne zunba che yoshi. Masi za xe di na lo liya Kanjistan do xubi na kasan ki tuichu ti rin ki chen so. Kirang nye mi si zunbu gyur si dan yoshi.

Tengge ne kense shi, ngana cho siyama namcho laki ryoyang gyuze lumpur, gyo gu zhukbu ne tante puto, sebu pyo gabu jipe si mangbu shira dana yoshi. Becha shabhi na myndun shibata, digi nyamchong, jinjung doyka, mechi zibe pomo, jigi luyang jibaso, gyurku nyen doyla, terkim chenbu jibe jeshada shi. Tijin kui myo linge cho, nam zu la tang, su nam chu zhun la ne da nam bie sung si, gen chi si pa ti, chi zhi xu yu. Si ti ci, rab si la ne ji nam pa tang, dang, lo si la ne, zam na xia.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gube chijuyi, muchi hinsu lembarchi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinu zhuwani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minam, gyongwarchi.
1: 미리카기

tene samlia senaya ki seti changme tu ni bana phe sebe pe chin wang ge la ki lasa sebe na nyam den la ting du ki di gi chowa chuen par sebe pe yu le jang phe zi dong chuen be se ji hi pe kan je yu ki ne cho la sa ki bu ni men lasa hi je xi da ge ta ne ko ring wo jang zi tu dian par la chu ki chu ngwe mo ta ne ko sa kan pe me do zi bu la 계된 채 지도 댐바 라스 채 다나샤

Tengge ne kense shi, ngana cho shema namcho laki ryoyang gyuze lumpur, gyogo zhugbu ne tante puto, sebubu gabu jipe shi mangbu shira dana yo shi. Becha shabhi na myndun shibata, digi nyamchong, jinjung doyka, mechi zibe komo, jigi luyang jibaso, gyurku nyen doyla, terkib chenpo jibe jeshada shi. Tijin kui mui linge cho, namzu la tang, su nam chu chun la ne dan nam bie sung si, gen chis si pati, chi chi si hu. Si ti ci, rab si la ne chi nam patang, dan lo si la ne zam na siak.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chijuyi, muchi yinzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu chechwa.
1: Nyamzho rinne zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

dan de chung la shaka tang tuan ki ga gongse tangja la yang min ta xie pari. Lo ten yi ju ki lang lu jeji xie de, pe che ya pi tong ting ki lo ma da wii min che de lo da so so ra go wii de che mong ta tangja ri. Ma gong bi lo ngai yi nong, ya yun se pe che ya pi tong ting chi tong la sa ta ja ba tang, yon na ya ta tangja tang, la ba ta zong ren bi tong ting ya ta tangja in pari. Te jen le ri lo da tang xie tong tong ting sun de ki, Loma la ndalu yombo zojin bari. Nibai na lomi li za dam senkam, matari ni jie la shune jajirendu. Magumbi lo ngayi no, deton ong tombo yambi tawa di ngale gachenda zajiri. Loda kao ki, longda bagi ngaso kamacho nga lada xini. Loma la nire nyungta yon, li za yungda chetze nire yobi ngele xa jetang. Lomi senkam deton ki loso yoncha da bieni, chile gi gen dongi si kweri xa jiri. Lomi nipa soshun tiye, loren yon si matari ni AI loso pe tiye, shibi chenri shenja tang satoe ki sanglo shesin shaji ma si, ziri tang ngazo la gawi gongshi zombo shesin shaji rendu. Sambayi na loso ranyo yonwa shaji tang, lemi patru tang wombo shenje la tashun shaji. Changguen di na, sama la loso ranyo raja la neshe shuchen shendu, shenro ke ni chongche de lega she de roke zu patru lan yon, Sani di ki chaka tong rawa, lo shu ki wanchan ranyu raja tang, kunzi yunyi loda la nruta bi dace tori tongji rindu. Deje sani derang de, mandi ta shen yi ju zheta bi cha chen yang lu da tongji ri. Demamba ganga yue bi xieba la rurang tang jishong xiebi lang lu yao da tong ni, mambu mawi zhongche da de, kede neje su yue bi xieba la, che mi gi misa loda zhengji la jia shu tang, mambu xienje gi loma zu ra. Tosu yapo raja la shune jaje inba rindu. Re chupunba kunda lenje ne seji nojo ban. Re chupunba kunda lenje ne senba na teringge jenzo yunye ki nondecha. Re chupunba kunda lenje ne senba na teringge jenzo yunye ki nondecha sonre. Namba tsuyu tui tati pata seji nwa tuje che shiwa yin. Tena nampa tso la mato ta tuze tang kongpa yue bai na nye le kunji kuri shi pi lenze jenpa ta la mato ta zhen jo ke nampa tsu mato ta zhenpa gaya se hiya ta tsama tse li.

yanong ki sacha mongbo shi la, jese to wiga namshi tuyen ni, sacha koji la dadong, da wo na, cawa shan to chewi nyamon dada yi na, da nga zo mok gechi jenda she ni, ronyo ge de tong la tong tong tang jenza she gore se na, derin ki shisha gili ge len se no, nge che namba ta nyong to, jese pa di tang yon na cawa che di ge gao se, nga zo tong tong sha gui wi cho yi gong shi kwa la, yu le sha je yin pi, che namba sen ba ga se hiyo. Cawa che di na, le ni ki chwa zi yi neri, nyong zi to wi di shi yin ba ta, Lian Yi Chua Zi Yi Ne Ba Tang, La Ba De Lo Lian Tang, Ni Ne Xiong Nyong Wei Ma Tang, Chua Xie To Wa Tang, Chua Zi To Wa Su Jie Ma Yi, Nian Ka Yue Bi Dian Dao Ndari La, De Wei Chong De Ma Ruwa Xi Ri. Tang Bo, Gong Di Che Tung Lu Xie Na, Ni Zang Gua Ba Ri, Cao Wa Che Di Yi Na, Li Jie Che Ma Tung Wei Ge Ru Zhe Chong Jian Ju Ri, Yan Na Yong Ka Di Che Tung Zhe Nyu Zha Ba Yi Na, Che Yi De Cha Cha Ma, Chua Ki Yi Nong De Ba Ni, Chua Ki Yi Tung Zhe Jie Ma Tang, Chua Zhe Jie Ma Tung Jie Wa Tang, La Ba De Ni Zhe Ne Yue Bi Ma La, Ninka Tsangwa Tang, Wei Lianzhen Jiu Bi Nongzhen Jiu Wa Tang, Cao Qian Na, Ni Zhang Gao Bi Lianzhen Yong Yuan Yue Ba Li, De Wei, Gong Di Che Tun Lu Xie Na, Ni Zhang Gao Bi Ninka Yue Ba La Du Zuo Xie Ge Ba Li, Ni Ba Yi Na, Ge Xie Xie Ji, Dong Wa Chao Ba Tun Lu Xie Na, Ni Zhang Gao Bi Lianzhen Xie Ba Li, Ge Xie Zhao Ba Xie Ji, Ga Di Dong Wa Chao Bi Ge Li Tun Lu Xie Na, Zhao Zha Cha De Ken Ni, Ni Dong Le Ba Su Ji Yong Lu Xie Zhe Jiu Sen Zhuo Wa Tang, De Ni Chua Xie La Jie Du Xiong Di, Lian Yi Ge Chua Zi Ne Tang, Labada ni zangga bi nianzhe xie se ba li. Senba, xiuba nga zhao ni li bo yongda xie ba yi na, le ni ki chua zi yi ni yong la wa li. Ya ga yi na, xiubi yi ge chese chubi nge la, ne di ngi bo mongbo xi da dong ka wu nong de yue da. Gao de di na ba zu qi qi wi di xi li. Ya na yong ma li ji, ni wi san li xie zhen ju ba yi na. Ni zi ji se de qi wa tang, yang lu tang cho qi ji ging ko yang qi qi de song ni. Ma li ji se xiu la zhe lung qian bu te ba li. Ga de xiuba xie lin de xin ni, li bo yongda xie ba yi na. Dewe ka di shubha nga chao ni xielin de xin ni li po yung da xie ba yin na, le nyi ki chua zi yin ne yong yung la wa li. Jiba, cao che di punje de de na kami yin ne xie wa li. Ya di se xero ye de le ka zhe bi mong mong bu, rong li semo yong che punje de le ka zhe ba tang. Ya na yong di rinpo mi shi yi ge po ba yin na, li je xe mo ci la wa li yin da dong, che chung yung wa tang, cao che na kami yin ne chong xie se ba li. Nga ba, nga che je ji, che chua bi chi xie na, chua rin chua la wa li. Cao che di mong mong bui li bui ge zhe zhe zhong to de qian ni, de wei mong mong bo xi qia qia ji li bu chi xian bi gong su xi lo ba li, wen zhong qia qia ji chi xian ni, li ding la lo bu de qia bi ge pu du dang na, xie mi ni zhe chua zha ken ni, chua xie jie to le luo ma si, gao di du ye pa zhang wang, ren ge cao che xiong ni, chua du ge di chua ren qia ba tang, de ni ni zhang gao ba li, cai su la yong ne ba qia wa li. Yan yong xie jin de, qian de cai su ke yong gong yan si, Tinga da da cao che di dang ken bie, ca ba dang di di, de jian da dong zha zong cong mi ge dian di na, le tong ge che de, ne jie jian qi nyong tang wu jie po wa jie zong tong gu se ge yo ba li. De na qia tong zi jie da mong na, li pong de tong la, de da pen ba yan nong xin na, de ngi se dan da xi ma yin di, xiang la yin na, ngan cui di yi guo la yu le xi xi. De yong ri ji ke bi ge xian ju xie ba dan na, qia tong zi mong na, qia du pu se ba li. Qia tong zi mong na, li pong la ko wi qia de le xie ba po di. Sama nong zhe qe dang nga qe li di zhe tong yi nong shenpo gu ba li. Ye na yong qe shenpo bar deng ni li deng ki na zu gu xie bi lung jie zi jian nyu deng jie xin. Chua jie nong ki ca zhe jang jian nyu ni jian nyu deng zhuwa dang. Li pu nong ki qe de le xie zhe di di dang deng ni jie ma leng zhu se la. Da dong qe nyong zu xie di ma ta pong zhe cha pu nong de le xie ni cha chung qe zhong yang qe se ba li. Qe du pu nang gui ko xin mi ra ra deng jie wa. Li bu la xiu mie ba, nying ge li zhe jian ju shen zhuo wa su, ne dao mong mong ju se ba li, cao che di, zha kheng jiong wa dang, zhen xin nyong ba song yong xie se ba li. De wei qi tong zhe jiang, ma ri ri yi ling kong dao man zha wa, xie zhao ki tao jie xie gu, ma ri ri yi nge xie xie zhe dang, nge xie xie zhe man zha wa dar, qi yi tong zhe jiang, ma ji ba li, qi tong gu ma di rong nye jie ling kong dao tao jie xie gu di, ka gong ba dang, ka xia gong ba, se mi yi dian de, xie tian ba su ne, qi tong zhe nyong wei dao yong bi, Di tu de qia tong gui xie, ka gu na ma du man tong wa ne dian ni xie me rong wa da. Man nong ji rong ki zhe qia di, jing ki ndu la di ni qia tong gu me da xie xie ju di. Xie zhe qia ndu xia wo yin na qia tong jie meng wi dao yin ba da. Ka di ndu jiong zi sen nao yin na qia mong bu tong.

anantar dikir la, andu dikir hansar la. Tira juje pia tinggu la, oje nahtana gilu pia gongchen chikir nangsi di. Sangchen dhanja ta chikh pia, alakchang gombar thumar tila. Nantar dikir nara, ndur di nisya na, mangli tong tukhtupa si yinshin. Luji mani nantar tanga. Yang na mangchua dhanja nangga, manna mangchak jina. Maruk ji hua uji, juxia si perma sara. Tangse jia ju tundan ba tanga. Je cha cheng bi, je zi jia dikir chachung jia namba si yin ba li.